nothing na. Na na na na nothing na. Gintrik with that thing, nothing na. Tak tak, di tak, di tak.